ayangaga za bubro likapuru limamati aya u izi namai ano ye yo ama.

Yana na so ma tiu amana ye ye. Na nya me ka tia wo sa. Nya urade mu ani da so. Ne e be si wi wati. Nya re samu. Na ba ta bana na ni wa dia ni na no. Enna me ka ni bi o se na ni ehuno. Timem papa, timem papa.

beja won sakosoro ni moja nuti anadia madi madi me wonim sa eurade ba ma wade wo a beja won sa se enka me dia me ya yirabo amai fu awon magi e chere me ma bashin.

dinner nemo ko to dai na ko to ma kwete me nyina pa mu kase woni ahine bo nyine sa woki ka wa ata mo mi rafio u fata sa woji aye yi ajire be pre ne woni patrin enyu we kamento na so beto atero

sisi ma ye bi ama woni wabusia wo sesaye na yaduma madanati o madanati sister wo su danati o danati child aya danami asio danasi samiba aye bi ama wuchi danasi kokoro bo timeru asi ataya wa madanati o danasi remo danasi o danasi oniba Radia, ya ma o me ma wure fida. Ada na ma wure bi ni enyame aya ma o. Nye ni bana ba o. Wonyam na hwe wo so ma ka na wo drive da bia no. Odo kwa ban so tight kura wo tia. Wo tumi ko nyankopa ye. Wa no so ba bia no. E ma wo bibia ha wo. E ma wo. E ma wo sa twe kofo. Be mo me so bi wura na da na sira bia. So when this come ba wo aye ye wo no. Pass it out, Cassiana, Radia. Why are you putting your uncle?

mwezi inaponda. Wadiwa, wadiwa mesa. Ebola me da da kampo me tu njuma se jamiro. Ah.